Oba ni fetch enu no ekoye bibi no ohwe akwala didi o se da bi akwala ni se no enu ti obeje akwala oku ne so se da bi on ti ade wonu anaye na dima onu ane de ya enti na ni akwa ye we so on ti ase we